anjumane be jemu kankanu bawo ni ne kera aw klo gar sigaye bi jemu kankene kono ami aw fu aw ko klo ma joni aw ka danayala aw kan be do ko muwere ni wati kelin anini kene kelin kan ganyano che aw siga sigin ka jemu kan kolalo umbe la jelena soro anka bololo sirofe aw kan be

Anjumane be jamu kanka no bawo ni ne kera aw klo gar sigaye bi jamu kanka ne kono ami aw fu aw ko klo ma joni aw ka danayala aw kan be do ko mu wore ni wati kelin ani ni kene kelin kan ganyano che aw siga sigin ka jamu kan kola lo mbela jelena soro anka bololo siraw fe aw kan be

jumele be jamu kankanu bawo ni ne kera aw klo garsiga ye bi jamu kankene kono ami aw fu aw ko klo majoni aw ka danayala aw kan be do ko mu wore ni wati kelin ani ni kene kelin kan ganyano che aw siga sigin ka jamu kan kola lo mbela jelena soro anka bololo siraw fe aw kan be

0: pari kolonya na je keneba. Tajo dukure.
1: RFI mane kan lame ba o fari kolonya na je keneba kanu ba ka o bismillah o ka jimu kan kelen kene ka we o mila soro kari o kari. Nege kenye tani wolon vla homana temeni senye duru ye jimu kan kene sigile ne flani o ye bi. An ka babu amena kuma komine kan o ye tiria nyoro kumbe minu kumbe ka ke jamana o ni nyoro tie farafina ta o kren kren yala ni ndoko ku frontiere na Europe yen koni o local ligue des nations de kumbe ka tanye farafina amena jate mine ke o ka kansira nyini nyoro kumbe ona samba flani mugani wolon vla tawo o kle follow flow jabi ukera chukumina otemelende ko ambena kuma ko were kan Europe ni oye Cristiano kakoye omibi akuma beka chaya kafoko no temina ambe kuma babu were minka oye jiwo jideye ambe ka omima kono kosobe ni fanga ye fana sifiu ka nyoho ndamba na kakanka ke Dakar octobre kalukle bisabani kele natala ni watila kuna funi minumbe kene kan anifana nyoho kume minumbe ke ambena jatemineke awye oko ufananka. Pari kolo nyana je keneba akene sigira uye kaban wa miya wa mohwelele uye ulufana labe na kaban kadaka kele nkoni bambolo yoro minye kumasu inyere kono kele bambolo nege juru lani watila mimi kumasu ina auka mwogo la kodoni indi don Mamadu Kante pari kolo nyana je don baha don wakuna funijila don fana abe barake set TV jabara ninsola Senegal Mamadu bibla ni la mwogo kwa yonfo
2: sa yonyi fo idugure mbe sirafola puissance kafa yoko mbeba puissance kainde
1: ay maliba puissance mainde
2: kana me baho be panane jelle fo
1: o yere de do la me baho nga foli nyasine be ma kosobe sira ni fo kosobe mbafie kanita ka misia uno fe ya
3: sa yo ni fo ta klaka e kante fo kan la me baga de klou bela de le fo aton sa an na ko go maliba puissance
1: ate fo ko abana o yere de do ina fo ambora ka fo chugo mina au la bena wasanga seka kuma ni babu nunu bela jelen kan o babu minu ambora ka fo ambe folo ni miye o de teri anyo kon kumbe minu ka fo ko do ko frontiere na o do kumbe ka tan bi yere wati dama yani anka jemu kan kenesigi Mamadou Kanté Senegal ni komor kumbe nyoko na yoro minye Francis jamana la Marseille tourant en kenek a velodrome kan kran yala Senegal la banaka sebaya soro sebaya minye fitini e kaname beka ni oye kelen ani fouye yala hali nika soro ko damene la sika kumbe aubulo kanyesi Patrick Vieira beka ko ta tabulo mina dondoni yala ni sebaya flanan koni akaboko sabakono obedana yala sisiwa
2: avec fond de dronco jalaki chamante ce que Patrick Vieira là.